Umi ñu tudde Mustafa ya jëflu jommal surafa da ne nga mbiri soga dem yamna khadimal Mustafa yowmi ñu tudde Mustafa ya jëflu jommal surafa da ne nga mbiri soga dem sa tur wi wenn rawuko sa wajurit kenn gënuko sa askanit kenn gënuko si jukko nak ken duko am li tax mo yow dendana jagle nga am ci turando ngir ko fi bokal turando aminatu du don ndayam babu ami doone ndayam cheikhul qadim du wajuram tayit du am ngor gi nga am di jagle yow rek ko am aminato jur mustafa amintelo jur mi tafa kon me tafa may mi tafa li tax mu sangay kemam madina ge taif kele touba gi le taif kele metar yi ñoo ko tollale kum neex nga dem nati baxam tar ba neewon ca mustafa mo nek ci mi tafa wir ge neewon ca mustafa gis nan ko ci mi tam cheikh mustafa musula war telum la wax lola la nar mom luñ la dik faye ko bar kin musuko gis mu bangam budé ci tar mo raw ko né budé sawar mo raw ko né fum tollu rek dikun kuni ngir bëgg l'islam jëm kanam ma xlatu wut ci tabam nga xamné mustafa kemam li tax amul fenn itam la mustafa mi ñak kem né ñaar nga jëm ci ci yow nanga ci yow deug yow ki jog fajar xeyisi la yow ak ki tanya ko ak lendem ki fajaru dafa fanan jaax li ci ngeul malu mu nan yow rek la fogné ya ci man dara debul gantu mbiram ki nek ba guddi gi lendem mu wër ba jaax le fu mu jëm te neur la am dundub subam yow luna laaj rek ne ko am ni mala wax la da defé lum la tidal non lay jëfé xaaral ma netali la fi mom nim defon bis aw jiwom da fag won mom aw jiwom ba ñepp ñepp fokk ne mom day da di ji mu fab jiwom jox nit mu def ko ab dundam dané ko xaaliss ne ku fi gerté fi am tama nga fé demal ca denchu kay ba fé jël ca tejaay ngir ño ci yam ñu ne ko li aw jiwula ni ngi di taw te denchu la dara te fago warna la ni la daño bari itam mune añ ngeen di sinu rar ki ñak añ melni ko war bo watul itam du rar lu man na jël yobbu kërëm fa bu juhu def ko ci suuf ki xif ba faatu dem ci suuf bun ma robé def ma ci suuf lan lay wax ak sama baram yaakaara tax mu xeysima te sun baramit joxna ma ngir juwi de lewna ma julli du sur ba dekkandom lamu jiwon nak saxna tay ku ñew ba tew fi beyti tay xamni liggeeyal yalla de cheikh mustafa rek ko xam ngir tay ku ne ngi yor yefam bole ca mang wa kërëm na tay jile fawuma dem ngir am di lay sakku mbegam li lepp nak xam nga li tax da yene nit ku ne lu bax du jëf lu ñaaw du wax lu neex du yaq kenn ab deram cheikh mustafa jëfi sangam landina ken xamul sikkem xaaral maray sama sikkim wax len ci to du neexalim da ma se tukki bir kadjar and fa nak ak sen ngor ñu jox ko fa lim ndeke ngor so sa ngalal rek pexem bañu deme ba ci dewen ngor so sa jitu fa ne len serign bi ne nakan na ngeen ma jox mayut ko adiyam ndekete señ bi yeguko digeluko yabaluko bamu deme ba fekk ko muy cheikhou nit ñene trim cheikh mustafa ci angoram leralu len ki lu mbiram de len neub angbanam weru ko nit ñe di ko xam au contraire da ko sigel segaluko da ko sagal mu da di rus yur nan sagal tolna inna jattu ndongam de len ni mako yoni won def na ko na ko beugé won lu ngeen ko jox suba bangoan dana ci jot len tuddu am
neena ko suñ borom teral minde fi de len sutural ngir ñi ngi moy mu len di bal nebbuna sey ey bi tam buma waxon nit ñali am kon de ma yaq ab deram yaq deram ngiru deram nit ko ko def di yena yam nit ki bu baxul bu ko ba rusul mbokam ya bu ko ba ngir boko ba dañu la ba ko bon nga sanni du sandam ci li la waja jare djub far bay lubal bay fap te bu ko weron dotu djub djurgu ne da amu yatam bind ne kemel wi na xos te do ci yeur ben berus ngir du ca ba genu xomos sokuna ba tesal dogam wutu serigne bi doyna ndam andi ko touba doyna ndam sa sun jumaaji doyna ndam nirok yenen be epp ndam cheikh mustapha ni la doxé du jëf lu ñaaw du ko waxé lu ma sa am da ko joxé deuxième le won ci turandum señ be ci feñal ciobarem ni mel ci mustapha al karim motax mu xër ci jilé dam def ci lu ken mënul ci dam ab li khadim al mustapha wa ibni cheikh mustapha aw yi wudul jeex fi du fe def ko itam ci yonenam salli salatan tu sawa ala nabi mustafa wa alihi sawil wafa wal mursalin kullihim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifana wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin

ak sëriñ sëriñ bi daa wax ne mënu la ñàkk benn ndax képp koo xam ne amul sëriñ bu koy jubbanti cheytaane mooy doon sëriñam fa kullu man lam yata addab zamana ala yaday cheykhin fa yalqal mixana li anna man arima cheykhan murshida fa cheykhuhu cheytaanu xaytu qasada loolu mooy la suñ borom waxoon ne wama yudlil fa lan tajida lahu waliyan murshida ku amulub sëriñ cheytaane kese mooy doon sëriñam moo koy womat moo tax sëriñ bi wax nañu ne ab sëriñ li ngay fas ci moom mooy yii te loolu mi ngi ci maj moo abi moom it ab lettre la boo xam ne sëriñ bi dayaa wax ne ab murit bu bëgg a nekk saadiq bu bëggee jëriñu faw mu fas ci sëriñam ne sëriñ bi mooy waasita baynahu wa bayna rabbihi mooy ki dox digganteem ak suñ borom ak suñ borom nun gisunu ko soo dawee ne du ma amul sëriñ itam faw am ko dox sa diggante moom ndax suñ borom mënoon naa wàccee diine yi ak téere yi ci jaam yi te du aji yonante yi waaye da ko jaare ci ay nit ñu indi ko ñoom téere yooye muy ñuy yonante yi loolu nag moo tax faw nga am koo xam ni moom ngay doxale sa diggante sa borom ci di ko diglu may ko sañ-sañ ci sa bopp mu lay jubbanti di la teg ci yoonu njub kookee nag suñ tubaab ne dañ koy tànn danañ ci ñëw léegi kon loolu mooy li ci jiitu ci li nga war a xos jàpp ne kii moom moo dox sa diggante ak sa borom maanaam mooy ci lay seete ci yoonu yàlla ñaareel ba mooy ngay topp ay ndigalam loolu suñ bi wax ñetteel ba mooy topp bàyyi ay terem te nga am xel mu dal ci ne lu mu la digal rek ndigalul suñ borom la tabaraka wa taala lu mu la tere itam yàllaa ko tere suñ bi wax na ne man kaanat aqidatuhu hakada fa innahu yaxtawi alfawaida fi dunia wal axira képp koo xam ne loolu la fas ci sëriñam faw dana jëriñu ci àdduna dana jëriñu àlaxira kon sëriñ bi nag wax nu itam ni muritit war naa am ay teggin yoo xam ne moom la làmboo teggin yi murit mooy suratul ijaba baada samcihi bu déggee ndigal mu gaaw a jëfe ndigal loola ñaareel bi mooy mu fexe ba liñ ko digal mu def ko defin wu rafet rafet te ànd ceeg ak cofeel ak it ndigal li neex ko la ca topp mooy rafet yob yooyu mooy teggin yi nga xam ne murit bu na war na ko làmboo ci ab sëriñam sëriñ wax na ci yu bare bare itam yeneen yoo xam ni dañ koy tënk ngir bañ mu gën a gudd sëriñ bi wa nag wax na ni booy wutul sëriñ nag na nga ko tànn waxta bi rijaala xable soxba wax nañu ay xeeti melo yoo xam ni kum ne yow murit di neefu ñukk kooka kon suñ tubaab ko wax wa kullu man raayta yastaajil abid min al mashayixi fa daahu yaa murit képp koo gis yitteem bi bëgg a kawe am rëy kooku suñ dafa wax ne na nga ko fa ne ñukk moom bul ànd ak moom waltaxdaru soxbata kulli fasiqi idaaka bil muridi gayru layiq koo xam ni itam dafa am ak dara ci caay-caay kooku it nee na na nga ko moy bul ànd ak moom mukk wala tu saaxib gumuran aw garaxba bul ànd ak koo xam ni adduna rek moo yitteem wala ko xel ma neexul yooyu yëpp ay nattukaay la yoo xam ne suñ jéemu ko jox wax ne man talabal wusula lil jelili fal yaatasim bi sunnati rasuli bi an yulaazima mutiyan la yamin fi dahirin wa batin ani sabil képp koo xam ni àdde ci suñ borom tabaraka wa taala mooy yitteem na ànd ak koo xam ni day topp yàlla te du jeng mukk ci zahir wala ci batin te tegu ci sunna si yonente bi saai sallam te ngooy ca moom murit bi itam kookee di ko wommat yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki al aada ni ma ko waxee léegi sëriñ bi nag wax na ne sëriñ bi boo xasee ba tànn ko ba jëmbulu ci moom am nay xàq yoo xam ne yaa ko ko amee yow tari bi xàq yi mooy topp ko ci lépp lu mu la digal moytu lépp lu mu la tere loolu suñ borom boo ko njëkk a digle ci alquran yaa ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum kon topp ñi nga xam ne ñooy kilifa yi loolu suñ borom a ko digle suñ tubaab nag moo tax mu wax ne wa xaytuma amaraka al murabbi famtasil al amra tasil lirabbi wa xaytuma nahaka an cheyin fala
تمل له وعن رضا لا تغفلا ومن على الإله دلك فإن خالفته فللمريض تطمئن شايلو سيرن دي ديغالي نغا ديف لام لا ديغال لولو موي تاخ nga ag ci ngeureumul yalla mu takine shayula aye nanga moytu lolé mu la aye té bul sagan mukk bay dugg ci lim la aye suñ ko tekké né shayo xamé né sëriñ bi diggal na la lo xamni dafa bokk ci li lay jégué ñal ak suñ borom tabaaraku ta'ala nga wuté mom xam nga yow doono murid marid nga moy ko fétérlu nga yalla yalla musal ci lool motax sëriñ bi wax na ci batay né duumu 'ala imtisali amri rabbi bi amri shaykhin washidin murabbi amna teggine yu bare bare yo xamni nima ko waxe legi señ bi waxna ne nang ko jema ande ak señ bi te moy warmal ko def ko sax sang diko teral sa kem katal ay yite nit lo ci man ci dokki nga diko def te yalla tax bo nekké ci kanamam nga sam teggine moytu di ré ak di kaf ak di def lo xamni dang koy def melni sa morom ñi nga def sa karam morom bu ko def ci karamam wala taqul ladayhi zaltifati bu nek ci wetam itam di yengutu yeng bu bari ak di gesu wala ngay wax ci waxlo wu la te yep ay teggina yo xam señ bi lim nako ci nahju qada'il haj kon lolu ci gattal moy señ bi li nga wara and ak mom ak teggini ak li nga fas wara fas ci mom xamne moy ci dox sa digënde sa borom japp ne itam li la yalla lay jubanti geek yépp nga jaaré nga japp ne ci loxum lay jaaré rek suñ bi wax ne nak ko mëna andalit bul and ak mom ci moy yalla wa bil ma'ashi la tuti' makhluqa te lool rasulullah sallallahu alayhi wasallam moko waxon ci hadithu muttafaq alayhi وَهَنِ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ شاين لا ديغال لو خامني اك مو يالا لا بو وير بوبا موم سيني واخني بول توپ لولاي ديغال مو يالا سيني تبارك واخني بو سي توپ مينديف موم

بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من أمجاد الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñoy am bekti di len dalal ci sen bir emission darul khassana ci kaddu gi sen mbokum talibé ndongal ndongi abdullahi diop ci xarala gi bu ngeen man ci jot man ko deg di serigne modou mbey cham ñong koy nuyu te diko ziar ñong ngi len di ziaré di len balwaq te di len balaq tay saraxu ci yeen ñaan suñu borom nangul ñu liggey bi kon ñu del ci rek ci tombe yi nga xamanteni mom la fi suñu sang bu tedd ba suñu serigne suñu yaakar cheikhul khadim dan jangale muy tombe yi nga xam daanako tombe di ci jangal ñi nga xamanteni ñom la jëmonontel kon tombe bi ñi dal tay moy benn bi nga xamanteni neena julit warna lambo juroom ñent yi neena julit bu lambo juroom ñent yi dana mucc ci aduna dana mucc ci alakhirah kon suñu sang cheikhul khadim neena julit day ragal yalla ragal ku ragal yalla ragal ku ragalul yalla bayyi lu bon bayyi ku bon bayyi fu ñuy défé lu bon lu mu xamul bu mu ko wax lu mu mënul bu mu ko def lu mu momul mandu ca loli dé ay waxama radiyallahu ta'ala anhu néna juroom ñent yoy yi ku leen samonté ak ñom ku samonté ak ñom da nga mucc ci aduna da nga mucc ci al-akhirah kon nak bobu tomb mom yaatu na yaatu go xamné jappuna ni simili ni am ci ñu patal ko daarul hasanat dina ci neew lool ngir ñu man ko ci jéxal kon nak limay ki rek moy ñu xaj ko ñetti xaj ben bi tay ñu jëfëndiko ko bi ci dess bu ëllëgé ak jamm ba ci dess inshallah bu ginaaw ëllëgé kon nak ñu jël tomb bi nga xamni neena julit day ragal yalla ragal ku ragal yalla ragal ku ragalul yalla lu ci jitu kon muy ragal yalla buñ ko tenké ci batu alquran bi muy mutaqona kon du japp ni rek suñu borom dafa nek ci benn barap ba nga dégg ko fa di daw barap yépp nga nek ci suñu borom wayé na ngay ragalé yalla moy watandiku lepp lu bon tay jëfé lepp lu bax ndax ko fi deg ñu ne la ku bax rek defut ludul digle ya yulizin amuno yi lim ci man lepp mu ko def mu diko def liñuy téré lepp mu diko daw am liñuy digle mom da ngay def la nga ca man liñu téré nga ba lepp te ni ngay jamo yalla ragal ko wessuul teunku ci diine te dina ñetti xaj la bi ci jitu moy iman di ngëm bi ci tege moy islam di jëbuli gi manam jëfé te bayyi téré bi ci dess moy ihsan rafetal jëf ya te dinga ñi lay waxé ni ngay gëmé moy manam tuddu baati sédé yi fas ko ci sa xol yalla ben bur la kenn la Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mom ab yonent la te mom mujj ci yonent yi gem nga moy lan moy gem ni yalla kenn la deugal ni ko am la aji jitu la mo fi masane aji dess la mo fi dess du fatu aji dund la soxlaalul kenn dara kenn layit amul ndey amul bay amul dom manam jurul ken juru ko lam yelit wala yulat gem dogal bi gem bis pench gem sirat gem aljana gem sawara gem ni suñ borom mi aji kuy gis la tanam yello ci mom gem ni borom kalamala manam kuy wax la tenam yalla ci mom gem ni aji deg la
dina dégg lépp ca nam yello ci moom. Gëm ni bind na ay malaika ñuy ñum sellal, ñum teral, ñum teddal, ñoo xamante ni duñu lekk, duñu naan, duñ dëkk lu dul sàbbal suñ borom. Gëm ni yónni na ay yonent, te ki ci mujj muy sallallahu taala alayhi wa sallam. Gëm ni yonent yooyu itam am na ñoo ci xamante ni yónnee na leen ay téere, te ñett yi gën a siiw muy Injil ak Tawreet ak Alquran Alkarim. Gëm dogal bi, lu am yàlla ko dogal, te ñëpp ko soxlaal, moom soxlaalul kenn dara, tëlewut dara, manal na boppam lépp, am na namm, am na bëgg, ndax moo tax mu bind. Bu loolu wéyee l'islam ñëw, l'islam juróomi ponk la. Boo xasee wax, xasee fas ci sa xol baati seedi imam ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, nga wax ko ci saw làmmiñ, jëfe ko ci say cër, ba ca jiitu mooy julli, ba ca tege mooy natt asaka bu ko sa alal matee, ba ca des mooy woor weeru koor, ba ca des mooy aj màkka benn yoon ci sa dund boo ko mënee, la ca des mooy ixsaan, di rafetal. Nan ngay rafetale sa jëf yooyu ba mu sell, ba ngis sal du ci dugg ak rëy du ci dugg, yàq jëf du ci dugg. Bun delloo ci hadis ñi ngi naan an tahbudullah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, maanaam ngay jaamu yàlla mel ni yaa ngi koy gis, wala boo yëggut ci maqaamam man koy gisit, yow jàppal ne mi ngi lay gis, ndax amaloon nga ko ab gis, kon mi ngi lay gis. Te loolu buñ ci bàyyee xel dana tax lépp lu ñuy jëf ngir suñ boroom ñu sellal ko, lépp lu ñuy jëf lenteeg suñuy moroom ñu bàyyi ci xel, bàyyi ci xel suñu boroom. Ndax misaal mi ma ci mën a joxe mooy waxtu julli jot, fa mu la fekk rek ak na nga toogee rek nga daal di jub, daal di julli. Te am na lu ko jiitu, jëlale naa ni jàppoo, waaye mbub mi nga sol rek boo doon génn doo ko sol, ndax da nga gis koo xam ni dana génn jëm ci barabi àdduna yi rek, maanaam bu jëmontee ji ci marché ba, ci jabo ja rek, waa mu jëmoon ci poste bi léegi rek, da nga gis mu daal di soppeeku, wala mu doon seetib xaritam dana soppeeku sol leneen, wala lam gën a fonk ci gaalam. Te boo tax buñ dee taxawal julli, seet mbub mu woyof rek ab seletma mbaa loo xam ne lu yegsi ci womi la rek, boo waxee nga ni fii la yam, daal di julli, loolu du refet ci lu jëm ci suñu borom, ndax boo dee julli yaa ngi wax ak suñu borom. Boo bëggee suñu borom wax ak yow da ngay jàng alquran, waaye boo bëggee wax ak suñu borom yow da ngay julli, ndax dégg nga sallallahu alayhi wa sallam nee na julli mooy jaamu yàlla gën a mag, mi ngi naan as-salatu azamal ibadat. Kon am na ñoo xam ni li ñuy wax aqimu salaat, maanaam taxawal julli, taxawal julli mooy lan? Mooy doo xaar rek sax waxtu yi jot, maam mu dab la déedéet, da ngay dem jàpp lu yàgg toog di ko séntu, maanaam di gàttandu waxtu yi. Loolu bokk na ci jëf yu rëy yi, bokk na ci liñ gën a namm. Te salaahu alayhi wa sallam nee na jullit bi fi mu gën a jege suñ borom mooy fi mu jëlee jëwam këpp ko ci suuf, maanaam si jot bi, foofu yi nee na ci ngay gën a jege suñ borom. Kon nag nañ rafetal niñ ko, ni nga xamante dina leen koy defee. Yeneen yëpp it nag noonu la mel, ndax bu dee woor du ni xiif bi rek ak maro yi ci nga war a def sa kem talaay kattan, waaye sa cër yi la dénkit dañoo war a woor. Ndax di nga gis koo xam ne wax dëgg danañ dama woor weer wi fekk moom ay bëtam warina bu yàgg, ndax ma nga cay xool lu aram. Da nga gis ku woor weer wi ni woor na fekk ay noppam wari nañ bu yàgg yàgg, ndax mi ngi déglu loo xamante ni bokkut tot la nga xamante ni lu diine la wala luy jëm ci suñ borom. Kon it koor geet noonu yi lañ ci war a jàppe xam ni suñu borom ngi jàkkaarloog ñun diñu gis, sellal ko, jëf ko ngir moom. Natt asaka jeet noonu la demee, ndax da nga gis kuy natt asaka, maanaam jëlele naa néeg dama koy néegi génn di ko joxe sax, te moom du alalam, waaye fu mu jaar ma ngay wane ni dama koy yóbbu di ko joxe ji asaka, ba romb sax ñu ko waroon a jox dox ay kilomètres yu bari,
ngir nit ñi japp ni ma ngay jox ji asaka ki kat ku baax la loli ngistal la te yalla duko bëgg kon na ngay ragalé yalla moy fexé ba lepp lo xamanteni ni lu baax la lu lepp ak diiné nga nekk ca bañ ca xeb dara lo ci fekk jël ko lepp luñ ni la lu suñu borom téré la lu diiné téré la nga taw ko manam mucc ca bañ ca laal dara nga xol ba tay ci aj go xamni dañ ni la won yow ben yoon ci sax dundu boko mané yow nga juk selal toku di dem ay yoon te jangi dënd ak sa morom julit mo xamni ndaysan bu agné du rër lew jabanté bi ngay jabanté ngir ñu wutal leb lim rek dem na nangam yoon mak wala tour wi lolou kon selal dootu ci duggu ndax man amna sama ben wëlëre wo xamni ñoo nekkandoon biñu gëne doon tun tank ndaysan mom suñu borom baxé ko mu dem arabie saoudite difa liggéey xeyna boy bo mi ngi tollu ci fanwéri at wala ñaar fukk ak juroom ñett suñu borom baxé ko nak aj gi fekk ko fa mu aj mo ki morom neena ñu taxaw rek genn goor seen leen xamni ay sénégalais lañ neena mu ñew ni leen waaw wa sama dom yeen fim toll aj ngeen neena ñu nako waaw mun leen yendi bu ngeen delo sénégal wala alaji daanu nga setlu joji wax koku kon manam mang ci sentu ni alaji mom pokere la xam nga lolu selatut te bar na ci ño xamni ndolu buñ ajé buñ diké ci aéroport bo fa la aj ga yam ndax fa lañuy tambalé goor ak jigen tambalé def lolu nasaran ci wax di akulat muy lu yeme jëlélé na lolu buñ diké ci kéri lañuy daal di def moy tambalé ak nos manam di fétal dem gi ñew gi ndax wax dëgg jogé ci sallallahu alayhi wasallam sax jarna fét wayé kem nam yello rek waye jël alal ju bare yak ko ci ngan gi wut sey list diw joxnama nangam joxnama nangam te bu mbir mi jalle nga dessey bor señ bi lolu yalla digeluñu ko lolu taxut ñu nan ak acc lolu refetaloko ken diglewul lolu kon mom itam jarna baye xel te set niñ koy defé ndax Seigne Fallou de radiyallahu anhu mom waxon na ni acc ben yoon lañ la wax ci sax dundu kon nak jarul di baraje di yaakar ni dem beug ñew bi nuro nak dem mu jëk ba kon yaq gi tam nañ ko bayyi te xamni suñu borom dafa téré yaq te bam ko téré ba nopi sax di jaar tek bañ ko koy def loli kon ngir nga dugg ci ragal yalla dina tax nga samonté ci ak sart yi nga xamanteni wax nañ ko ci nga samonté ak mom ba wax deug ngistal bi ci duggu yak ji ci duggu ndax lu ci yomb la ba ca dess moy na ngay ragal yalla batay dana ci bok muñ ndax asabru misul iman manam ngam muñ moy fondement te jaamu yalla bu nek dina may natou ndax suñ borom da nga gis muni ndax nit ñi dañoo japp ni dañoo gëm rek tax duma len natou bu ko defé kon da nga bayyi xel ni li dal sa kaw moy ay jafé wala nit ñi ñew leg de la buñu xataal jappal ni natou la yu joggé ci suñ borom ngir sét sa ngëm gi nga wax ni wax nga ko muy lay défal ay épreuve ba xam li nga wax dëgg la ci yow wala dét ndax mi ngi naan asibu nasu an yatruku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ndax nit ñi dañoo japp ni dañoo naan ma dama gëm rek tax ma bayyi leen nonu ñu doxal seen mbir te duma leen natou ba xam li ñu wax deug la wala deet manam ay épreuve suñ borom dana ko faral di tek doom adama bi ngir seet ba xam gëmam gi dana ci kon nak natou yi nga xamanteni dana joge ci suñ borom donte sax leg leg da koy jaaral ci mindeef mu ñew tek ko sa kaw waye bul japp ni nit ki rek moma bu no xataa da moma defal li jappal ni li kat suñ borom la joge ngir xeyna teggul ma samay bakkar wala yeketul ma samay maqama ndax serigne touba ci bopam mi ngi jangale nan la alayka bis sabri wa bil adabi in taqsid al kasfa an al ijab budé bëgg nga kum manam budé bëgg nga ki ray li dox sa digënté kum te kum pay dal suñ borom dindil lako teggil lako muril lako da ngay muñ ci lepp lo ci li ngay jaamu yalla
ak muñ ci wattandiku ab tere, te lépp nga boole ci ay teggin. Loolu boo ko saxalee nee na kumpa yi danañ kiiraay yi dox sa digg yu lënt yi dana miréew ko ba nga jàkkaarloo dëgg gi am sekkar yu bare bare bare. Kon muñ am na solo ci jaamu yàlla. Ba ca des mooy nee na na nga ragal ku ragal yàlla. Waaw, ndax ku ragal yàlla yàlla ngi ci moom, ab jàmbur la, muy wéetal yàlla, buy liggéey ngir yàlla. Kooku tooñ ko daanaka day jublu ci tooñ xartub yàlla, ndax yàlla nee na sama walli wi képp ku leen di tooñ man nga déclaré guerre ak suñ borom. Nag yaakaar naa ni sa ngànnaay moom loo ko naw nawit, maanaam sa loraange rek nga fay jële. Kon mi ngi ñuy jàngal wattandiku ku ragale, maam ab jaamu yàlla, ab jàmbur da ngay wattandiku ci moom. Te it bul gis nit ki amuy jaamo yàlla rek, wax dëgg yàlla nga xeeb ko la muy def, wala nga génne wuñi awra maanaam ay ñaawteefam dem weer ko, wala nga xamal ko dara rek dikk taxaw. Loolu mi ngi ñu koy wattandikuloo. Kon loolu nañ moytandiku ku ragal yàlla. Ba tey mi ngi ñuy jàngal kon diggante suñu digganteeg suñu moroomu julit, ndax ki ragal yàlla moom ab julit la. Te it julit bi moom dañ naan la julit mooy mbokkam, innamal muminuna ikhwa faslim bayna akhawaykum, rafetantel suñu diggante. Te julit ak moroom ja dafa mel ni yow jëmm ji nga taxaw jàkkaarloog sab seetu. La nga xool boo dee génn ni ngay jàkkaarloog seetu bi, ni ngay defaroo, te yow da ngay jàpp ni toilette bi ngay toilette, parce que ki ci biir ngay toilette, yow fi ngay defar fi mu toll, ki ngay jartu maanaam di peñe bopp bi, te ci biir ngay jàpp di ko peñe. Nga jàpp ni rek bu boppam bi peñewoo rek yow sa bopp baax na, nga daal di génn. Bu dee yaa ngi sol mbub mi di ko xëccaati, xëcca biir seetu ba ngay xëccal mbubam, ngir jàpp ni boo am mbubam jotee rek, wala mbubam set na, boo génnee sa mbubu set. Te it li la ciy jox misaal ba tey mooy fi mu toll, boo yëkkati woon sa loxom day joor, moom ki ci biir seetu bi loxob càmmoñam la yëkkati. Boo yëkkati woon sa tànku càmmoñ, moom ki ci biir seetu bi tànkum ndey jooram lay yëkkati. Kon yaa ngi defar nit ka ca biir ngir sa jëmm ji baax. Jullit ak moroom ji nag noonu lañ war a mel. Maanaam seet li nga xamante ni taq na ci sa moroom jullit, nga fompal ko ko te xam ne bu setee yow yaa set. Li ngay wax aussi ci moom na doon loo xamante ni bu nu ko waxoon ci yow nga bég ca kontaan ca. Kon bul génn rek génne ay ñaawteefam ngir war nga ko wormaal, te ku wëññi aw maanaam wormay jullit, suñ borom dana wuñi say worma. Dañ ko ne sallallahu alayhi wa sallam nee na kaaba gi li muy tedd tedd tedd, maanaam ñu wadd ko mu dindi ko, ñu waddaat ko mu dindi ko, ñu waddaat ko mu dindi ko, ba muy nangam yoon moo ko gënal wëññi benn yoon wormay jullit. Kon nag jullit ak morom ja lu jar a def ndànk la, waaye lu jar a rafetal la, lu jar a sàmm la, jàppalente te yàlla rek tax. Bi ci des nee na ñu ragal ku ragalul yàlla. Waaw, ndax nee na ki ragalul yàlla seytaane ngi ci biiram. Te kooku yi yaakaar naa ni bis boo jaxasoog moom mbaa tooñ nga tooñ ko, duni sax dafoo ko seen daw, waaye li ngeen seq muy àdduna maslaa leen ca te bu mu yàq ci sa diine dara. Li ngeen seq donte bu dee da ngeen a jaxasoo ci mbiri àdduna, mbiri liggéey boole leen, yow rafetalal la nga cee def, te xam ni liggéey bii ngay def yaa ngi ci jaamu yàlla, te moom bul dugg ci di ko tooñ, wala di ko ñaawal, wala di jàpp ne sax xëy na yaa ko gën. Ndax gën moom fa yàlla la ne, te xamoo moom mi ëllëg fu muy mujj. Te it daanañ wax ni nit ki moom tànk ñaari tànkam yi dugalu ko àjjana ba mucc, kon warta ree kenn, warta jàpp ni gën na kenn. Te it tooñ gi nga leen di tooñ, bu dee ñoom jàpp nga ni ñi ngi ci ab safaan itam, bu yomal xiyaameet bu dee yoroo loo leen faye, wala bu dee ñoom parce que foofee dara du fa dey, lañ lay la nga leen di faye mooy ci sa tuyaaba jooji rek lañuy jël. Maaradi taali bu dee tuyaaba jëm matiwu ko, ñu jël ci seen bon bon yooyu di la ko jox. Te loolu yaakaar naa ni pertement mënu ko weesu. Kon nag ñu rafetal suñu digg ak ñoom, te xam ni àdduna yàlla dañu fay boole, te moo sàkk ngëm def ko ci kii ñàkk koo def ca kee,
kon li nga ci am nga yow na nga góorgóorul te sant ko yàlla, te ki nekk ci safaan rek nga am yéene yi suñ borom wëlbati ko ba mu dikk ci yoonu jup, ndax suñ borom moom jup rek la bëgg, te it doomu aadama yi lu ne lay def ci ñoom. Kon nag may tunduku leen maanaam ñi nga xamante ni dañuy jàpp, dañoo jàpp ni nekkuñu ci yoon. Kon tomb boobu daanaka yaatu gim yaatu tax na ñu ngeen teg seen baaraam rek ci foofi ba ëllëg ak jàmm ñu ñëw yeggale ko dal ci yeneen tomb, maanaam yeneen baat yi nga xamante ni bokk na ci biir tomb bi, ndax tomb bi nee naa leen lu yaatu la. Ndax Cheikhul Khadim mi ngi jàngale ni julit war naa sàmmonteeg juróom-ñeent yi, nee na nañu ragal yàlla, ragal ku ragal yàlla, ragal ku ragalul yàlla, bàyyi ku bon, bàyyi lu bon, bàyyi fu ñuy defee lu bon, lu mu xamul bu mu ko wax, lu mu mënul bu mu ko def, lu mu moomul mandu ca. Nee na juróom-ñeent yooyu ku ci ku ko sàmmonteeg moom da nga mucc ci àdduna, da nga mucc ci alaxira. Ñu jëloon ci ñoon ñetti tomb yi ci kaw rek nga ni maanaam ragal yàlla, ragal ku ragal yàlla ak ragal ku ragalul yàlla. Kon nag xam naa ni waxtu yi dañoo dab, ngeen teg seen baaraam ba ëllëg ak jàmm. Xam naa ni ma jikkul leen rek li nga xamante ni jële naa ko ci Horatul Aïn muy téeréb Serigne Sow Mbacke bi Ibn Khadim Rasoul. Nee na maanaam Suratu Duha ni ku koy faral di jàng guddi boo yewoo yaag liir buy doogu judd yéene yem ci Bakar, maanaam say Bakar dana néew ni liir buy doogu judd. Loolu nag am na solo, kon nañ koy faral di jàng guddi ndax fu waay yàgg rek Bakar yu bari dong la fa yàggal. Nag ñoo ngi jégglu bu baax a baax tey sàkku ci yéen ñaan di leen jox taj daje maanaam ëllëg ak jàmm insha allah ci seen biir émission Darul Hasanat. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

bim ta delu sante yalla muñ ay dogalam muñ gu rafet te jema jef ay ndigalam te sante cheikh bamba borom juma jim warna ku dik julit bu wer moy wajim bismillah ma ngi len di jale jeuri ñu cheikh bamba borom kamali mo fi deson ci doomi cheikh bamba bur yalla yobbu ko mu fekki bamba mo fi newon khalifatul ilahi mo donu khadimu rasulillah mo ye salat tarikhatul murid ba ñepp xam murid yi xam murid yi mo dalalon xeli ba ñepp jaxle waye de tay xol yepp bekki lolu cey mbake balla ya matal geybi khutb zaman bi ya firayon nen bi geybi matna xol yepp begna sa dem gi taxna xol yepp de

nakaruti swi maslam chire umin ku baka dem nani begen aduna wala ili de metina ci aduna way funu jëm ay funu jëm.

tukki kuye bujeki moy sam su fatni mo fi roy yonen bi jant bu sowe ken du gis ci dun bi mo leralon bi dewi leral wer wi mo leralat jamono xal yon wi kero ba yonen ba di wat jamam ga lay tekelek sa dem gimbake wacc ngam al yawma akmaltu lakum la yalla wax ni dinakum gaayo di bek xamun li tax ndekete day tagge kero yonenti bi amna ci ñoon jeguñ li xew ci laaye bi xibar ba tas ñu na yonen ba fatuna ken manu ko deg kero madina faru khayr jasi tanaku wax ni tay yonen bi fatuna madal di lay ray sayyiduna abubakar siddiq moko dalal kero teewul ñu xoo abubakar joyna babad yamuru rangoñi sahaba yep ma seyturu sahaba yep ma setina funu jëm muhammadu rasulullah mom lañu xam yalla mi jël muhammadur rasulullah.

amna bisit serign bi ñew di soñeen ci ab jotaay serign bi don ku rañeen jotaay ba se salu mbake mo nga fam nek ci biir serign bi ñew fekk ko fa ba mu ñewé tok ci wetam ñu pous ko serign isa jenn ko xawa pous ko lam jublu won ci pous ga moy ngir uk teral Cheikh Bamba ñew am fu mu tok fu japp ndal Serigne bi xëccaat ko mu ñew ba jige ko Isa ngi tok kérok boba mu dal ni ko Isa xana xamo ni ki sa domam gayep xol ko xamni mbake momam kérok Serigne Isa da genné junni joko Serigne Sali wu tek ci yene dal ni ko warlu na ci yow fuma la gise dana la jox ab junni mbake da nga fess digante yak Cheikh Bamba tay gis na ko du sama kumpa man isa xamna ko Cheikhul Khadim bindon na bis ab letter joko serigne mbake jaxate kay mbare.

boromam amu jak digle akuk terewam moroy serin tuba buer ci aw doxin roy ko ci ay jiko buer akumelin mo de do aduna buer te bagn ko ruslona aduna ak banam banot ko ruslona aduna ak banam bawor ko gatchel na len gatche gu reey xam nañ ko masula top bakanam baba neex wala mu def ludul njariñ baluy jeex fuma sa tok seitané daw ba sori ko fuma sa jëm seitané dem fenen bakom saxal di jaamu yalla ak legey fuma sa nek lolou moy mbirum yi di bay di jox yalla bu wer fum tollu serigne salim mbakem masula bay muko di yar ay kolum luma sa bay jox nako cheikh bamba bu wer jox gu rafet gu andul ak waxati far wabli yalil masay wal amal asali allazi yukammilu al amal nonu la motale le gey bi touba te li ma wax ñepp ko gis ci touba defar na dekk bi defar na xolim xal na yoon wi mbacke mo jef jefim mo soppi wat sorol ye salat kom mar bu juma ji tek ci atalat kom touba ngi melni capitalu rewam te lepp sang bi ci def njambaram lu wessu li sancion na daray xel kom muy fukki dara ak juroom ci biram la fay donga ci fukki dara yek juroom jigena fukki junni mbacke moy khadim ñi watu alquran ba bind kamil ñop tay ñi watagul ba mokal ñi jang it ba mat sek tay iliman ñop fop mbacke mo doy keman mo sanju xaban sanju got sanju njurul mo sanju ndoka ak lagan ba jappandal mo sanju nga

serigne bi ci yow kayit ma di ko lim ci señ bi ku fas wax day wax wax ba jeexal ku fas ni day bind du mas di yegal lajey bu muju bi musumbu tuba ken masuko gis ci fudul fa tuba def na ja fukki milliard ba tofal jam ñananti milliard mbacke mo raw gañam

digan tebobu yefi metti wonam metti gutar ngir xamne mbake demna gudi gaaw ñepp dano fanan sim tuba ngi fess del na karima sem ku daw ba jup barab badal di daanu su ko jesuuf sa bopp.

Ogen luduli Allah ndelolu nelam ñu jatti jatte genn kër do delwat yuhu ya dal mbokk ya na xana de te bon la sangé sang nak di suli ngay gëna de kéro le wet di ñeeli ñu yew sa ñaari tank yew sa loxoyam tabal ci bir kamb nga fekki neew ya bamun kari ma nakiri daldi ñew laj la fa lo jeufon ci yu do mana daw wax nañ ni teppi teppi daldi gaaya neew ba da koy deg kérok armelia mom la serigne touba di wax ca way wa antar jaru li jismi gaaya yal nañ fa andak serigne touba te bun fa taxaw mu jitu yobunu touba keur ga ñepp sa

di sante yalla bu baax minu may daaw nu defon ko reen nit ñu xette waat ko amuk tal ba man ko xat ngi ñaan yalla tawfiq jëm ni ci mayon daaw mu mayaat nuko ren ci jotaay yi te nangu lepp te beegal ci serign bi te defal na ci ngeen di fay ak ngeen di xewal ak ngeeramam lu mag li nga xamne mom lay jox jaamam ñeko ñam top yomb nako ci daraje ci ahmadou bamba radi Allah lu dañ koy ñaané lool ma ñëk fat rek né jotaay bi itam li tax ñukoy def moy xam ngeen dañ da def alxabas benen waxtaan ñen lañ bay ko ñu jël alxabas bu ne dañ da waxtaan ci jotaay yo xam ni ko tudde jotaay mourid ginaaw buñ jàng qasida waxtaané téré ci mukna bi né nañ genn fi daaw nak ñu xalaatoon buñ accé ci bis yi ni ñu boole ci fan yi yépp ñu magal ko fan yi jëf yi dundale ko wër wi taaso ko ci barkep sëriñ bi nga xamne mom wër yépp la dundal sëriñ tuba ko ne xamna ne wër yépp la dundal ñu lako ci biir waxam lu bari bari bokk na ci xassi ko wax ni gën dañ jàng nañ ko fi xeyna moy limu wax ne daani ila ihya idha ash-shahr kawnuhu li khayrin wa la dharfan hawa kull shudadi moy li tax may magal wer wi yep modi ne yunus tabe ali sallallahu alaihi wasallam da ci feñ motax may magal wer wi kon señ wer wi ci bom la magal wer wi te musu ko yemale wenn wer bu musa ñew day wax ne mbolam sama weredi farna wer ngir wer wi dik na weru gam sama tayé li jeexna ndax wer gam dik na ya khayra shahrin ja bi khayri mursali adhab ta qat'an maradi wa kasbi lan da wax da ko da itam beral ay khashidi bokum gam gu ne ak khashida lam cey def yi da ko koy tero yi muri ko ko taggo khashidi gi ma jang ak diwan bi nek yep bo gise ci rabi'ul awwal lako def moy wer amna ci xam da ko teugge da ko teunké li rabi'ul awwal moy rabi'ul gam mako mom kon nak fonk bi ko sunu fonkon lool rek mo nu jangse ci nu koy jema magal ci anam gi moy waxtane wat jaar jaar yaronte bi alayhi assalam ak diggam ak serigne bi diko def bis bi ne ni nga xamé 9 heures lañ ko tambali ñu takku ñep ñu tel koy ñu tela ñew ba 10 heures bu soob yalla bu ko day tam niñ koy tambalé gis ngeen alcorane lañu jital ay ayat ci alcorane tek ci ay aw qasida ndax muqaddamatul amda ko ne xamna ay qasida yu war lañu boré lool moy wax ji gëna wër danaka ci wax ji lepp lepp bu dajé den doon genn qasida wayé lu ci def fuk way ak ñaar la yo xamni mat na qasida bobu bu gëré lool lañ ko tambalé ak yeneen qasida yu ci mëna top ak njang mi koy jitu nga xamne mom moy kurel bi nga xamne mom la gën yi def dañ ci sant bu baax lool lañ koy tambalé def waxtaan wi jéxalé ko xam ngeen alcorane mom seigne touba da wax ne mom sama mbira da wax ne awrasani llahu kitaban llahi yalla ci bob moko jox alcorane muy ndonom da wax ne dini kitabul mustafa la ghayru wala man genn dina la muy alcorane bi non la ko wada wax itam fi yonte bi dini khidmatun nabil mukhtari manam lolou wax nako bare man alcorane ak yonte bi sallallahu alaihi wasallam seigne touba da jappone cheikh ko ken photo yoy lañ koy tambalé diko ci magalé ma ñëk wax itam ni de jotaay yi ginaaw dañ koy def di ci dakk bëggu señ bi wa na japp ne bëggu señ tuwa ku koy dakk ci yoonte bi alayhi salatu wassalam di nga ca fekk señ bi ndax señ tuwa xam ngeen ne yoonte bi mom ma doon leppam da ko tegon fo xam ni teggu fa leneen bëggoon na ko bëgg go xam ni tam ma sey fu te gis bëggu tol nonu yoonte bi alayhi salatu wassalam nima koy waxe lu bare bare bare bo setlo lepp seigne touba seigne touba la jël leppam def ko adé ci yoonte bi alayhi salatu wassalam dara wax ni jumlatu mali wa midadi wal qalam hadiyatun lil mustafa ba bin ni'am jumlatu mali moy mbollem luma am wa midadi wal qalam ba ci da yi may bind ak khalima yi lepp
defna ko hadiyatun lil mustafa man hadi mustafa waxna itam ne juttu lahu al yawma bi ruhi wal badan manam joxna ko tay sama ruh ak sama yaram mom sayyidina muhammad wa waladi wa walidayya fil alam joxna ko sama dom sama njabot ak sama wajur adiya habawtuhu bi khidmati wa nafsi min sa'ati ila hulul ramsi joxna ko sama liggey adiya lepp luma jef rek ci liggey adiya mustafa alayhi salatu wassalam sama bakkanu bop joxna ko adiya min sa'ati ila hulul ramsi mana waxtu yi la ko defe ba kel may dugg sama bammel mbollem keur yi amit non la ko joxe ak beureb yi am yep da wax ne lak ya nabiyyu manazili wa mawaqini wa mawadi'i lak bil ali muta'awwiza yow yonent bi joxna la samay keur manazili wa mawaqini moy beureb yi nga xamne fala ci sano lolou lañu jëm ci motu fofu moy kajor bol yep joxna la gadde wa mawadi'i man mawadi' mo gëna tuti manzil mo gëna tuti mawqin moy beureb luma fuma nekk ci dir sax dir bo fa def ak beureb ba yep joxna la gadde yow mustafa alayhi salatu wassalam ba ci yigg yi ni am da ko joxon adiya shawqi wa wuddi wa mahabbati ma'an liman jalalan wa jamaa wa jamal al jamaa man sama xofel shawq ak namel ak bëgg gisé dimay bëgg gisé muy loolu ñu ak namel man loolu joxna ko adiya mustafa nga ni mom rek lay bëgg gis mom rek lay nam mom rek lay yakamte taxé ak mom wa wuddi moy xofel ak bëgg wuddu batay bokut ak mahabbatu ay maana la yu wuté mahabba moy bëgg gu ndaw buy mag di mag bu dé ba ca dayo ba lañ koy tuddé liñ wax ishq ci arab lool it bu day mag di mag bu dé ba ca dayo ba am wenen tur bu ñu wax huyam wuddu itam ci xéti bëgg yoyu lay misal xéti bëgg yoyu yépp nak mu né joxna ko addi manam mbolem la sama bëgg sama xol fajuuluma ci leneen luma yoonte bi alayhi salatu wassalam ak li yoonte bu bëgg ba ci ay ciiram da ko daal lim benn far dana wuñu lakka lisani sama lami joxna la ko mahal dana ni xol bi joxna la ko non la ko limay ciir yépp bo sétal ba ci nofu bopam jimam yal yawma ja'altuhu abad fi yadi ahmar sama nof joxna la ko addi ba ci ab ak dem ak dik dox be ak dik bi yepp dal fi ka dhahabi fi ka iyabi ram sama dox yow la jëm lepp ci def na ko adi man da ngay gis ni seigne touba amut lu kawé yoonte bi alayhi salam manam mom tek ci li gëna kawé ci mbir dara ak sax ci def lepp mu dig jottu yoonte bi xam wax na ni fadaituhu law kana yufda bi dami manam fekkon kuñ mëna jott la mom yoonte bi xam ngeen jott moy masalan man nako misal sayyidina ibrahim xam ngeen ne bim waré ray domam ja isma'il sayyidina isma'il alayhi assalam yalla da wacc am xar mu nek njottu isma'il nga xane xarmi mo remplacer mo wutu isma'il lolou ñu tudde ak ñap moy su bude ba de taxaw di genn man jek na ngir de te yunte bom dess alayhi assalam manam lolou la wax mané bu nak bu fekkone kuñ mëna jot la dina ko jotté sama dereti bop wa bi lisani wa yadi wa qadami fadaituhu law kana yufda bi dami wa bi lisani wa yadi wa qadami bu don kuñ mëna jotté dina ko jotté sama dereti bop ak sama lammi ak sama loxo ak sama ndeku moy sama katam gep dina ko def ci mom ak mom mu def ci di dundu te man ma jéxal ko ci yonam ak lu koy dolal agna sax wax ne dami fi daul li khuruj dami manam sama dereti bop ak ñot la ci dereti yoonte bi alayhi salam wa maradi fi daul da'i jismihi manam ak werdi itam sama werdi yep jotta nako werdi gu nara dal yoonte bi manam bu werdi taxawé yalla na tegg yoonte bi te ñul ci man dami wa ahli wa awladi fi daul lahu abdan khadiman lahu muskan li sanada manam sama deret ak sama waatër ak sama njaboot yépp ak ñot lañ ci yoonte mooy jekk nañ ci jeex tak ak dee ba jeex tak ci yoon yoonte bi alayhi salaam ak lam bëgg ñun boku bëgg du ndaw man mo tax wax tout le monde wax rek bu suma gis ku bëgg yoonte bi alayhi salaam ni ko señ tuba bëgge
coono bu ma sa am ci aduna itam bëgg yëndu be ko ko tek gis nga dundum gi coono yi ci am muy tuba bi jël ko génné ko gis mom da ko misal ci wenn beet rek moy lim wax ni qusuri khalat wal ahlu anni tafarraqat li madh alladhi anhu al madih qasir manam sama kër yëpp wét na moy dama lañ ko génné diko fërëñ yobbu ko bër yi mu santone yëpp gën tuba mo ci jitt tuba bër ki dem la dund du ben fi suñu jogé ay armée rek fa nekkon daana kuñ da denc nit bër bi mu santone yëpp gën mbolo mi tassaro dom yi tassaro njabot gep tassaro fuñ dem ñu dakk leen ben ni mako waxe du bare bare señ Salif wax ko señ Khalil né amna at mo xane ci ciñ sax la borom daru fanan ak njabot bi manam boba moy ñu leer woon ñom mag ni ñu bokk ben dekk man lañ dem sax ba tassaro leen men mag mu ne nek ci beurep sore ka morom ñu takale leen ci duñ bokk ben ndax japp nañ buñ bokké ben beurep la señ bi da def yoon bi defini ba tay señ bi nak loolu wax qusuri khalat wal ahlu anni tafarraqat moy sama jabar gi takali ko na mag ñom ci ak togn moy jek jekki japp nit genn ko dekk ak rew yob ko lo xari aduna kenn mësu ko man fofu la li wax ñak justice fofu lay am ilay di loolu kenn mënu ko justifier man nit ku la defu dara waxu defut li señ mbacke bu sey wax ne señ mbacke bu sey wax ne kam sibyatin wa dawatir sidri da'i'atin bi faqdi bi nafyi shaykhin wa lam yaf'al wa lam yurid manam njabot gi ni ñi tumu ranké ni ay gone yu bari tumu ranké ak ay soxna ay jigen kam sibyatin wa dawatir sidri da'i'atin ñom ñep sanku nañ tumu ranké nañ bi nafyi shaykhin ci genn gi ñu genn señ bi te señ bi lam yaf'al walam yurid man jeufut waxut mom bim dara dem jigeej gi bim na tuwa bi ne ko man de len man aduna ci ngeen sakku man soxru mako man yalla meewut yeen bugu len ko kon man nañu bañu jotté ma ngi waye teewul ñu japp ko coono biñ ko tek yépp té lool lepp na suñu doxale li madhil ladhi anhu al madih qasir manam liggey gi may liggel yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak tag gi mako tag ci lako yalla natto lo lepp kon sun tuawum ci kep ku koy dak ci jotaay yoonte bi sallallahu alayhi wasallam